0: Kore mutunga mai atama arero.
1: Ko tēnei he whakatau ki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mo āke tonu atu, mo āke tonu atu, mo āke tonu atu.
0: E kore mutunga mai atama arero.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
3: Tautoko.